0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghanan kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog, Santon Plus Gold. Akong gisulayan nun yung og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Puno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pres.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe.
2: Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpipili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy, par. Aminaw ra, good par. Pakuratira ko lang imong uyab nga. Wa palay kay tuli.
8: Exciting!

0: lolo nga sige inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo,
2: kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
1: Tama
3: sa lola. Nagpapwapa. Taon. Himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Sa ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukulo ubag sa akong likod. Daghan ang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
6: The Secret of Health.
9: Isira, taga Bohol. Kahupong ang akong telo, akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawa.

0: kailangan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatudyod na ko pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Ako po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.
6: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Bidaw be? Pila ka nil ka inches ni nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
4: Exciting!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
2: Darling, sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
3: Alangan, super engine ko ni.
2: Uba? Ipa-check up na, ha?
3: Ha? Gano'n man?
2: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

0: mga katupa. Exciting!
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
2: Darling, sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
3: Alangan, super engine ko ni.
2: Uba? Ipa-check up na, ha?
3: Ha? Gano'n man?
2: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
3: Mauba!

0: naman, kapitan.
1: Eh, tago-tago kay. Naimuhang teacher ning absent ra ba ka?
0: Ah? Kapitan, tago pod. Ako ginan ni absent ko.
1: Oh, kaya naman.
0: Alangan, ako man inan, namatay na ka. Exciting!

0: Guys, ikke pitää ludi. Se on sekä bas. Dinhi. Sama kakaan kehi nuktuk mga diha.
1: Kunsin siya kayo kumutan aw sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Andrew, ang akong punggusan na wong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog sa Santon Plus Gold, akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape.
6: Premium D3 Coffee.
5: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
7: Premium D3 Coffee.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Sa una, lagan kayo ko. Nag-asar ko kumabot ko. Oh! Ika sa Mati City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel. Ha! Sukan nga namino ko sa X, di na ko lagan.
7: Ayo, ayo. Patuloy rin wag kailang lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy! Ang sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
8: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting!

0: soft or hard?
1: Gusto na kong hard niya, soft. Yan, sop-sop pa yun.
0: Ikaw, sir, uy. Ikaw ba? Gini nga, namang gabitawag ni sir nga ka ng paghilot. Swedish or shatsu?
1: Kuala ko, aday. Aday ka nang po, di ba? Ka nang Bombay style na ko, aday. Bombay style.
0: Saan ka nang Bombay style, sir?
1: Ka nang 12 months to pay.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: PSI.
1: Ikaw na kumusta? May buntag ka natong tanan, mga katropa. Happy Sunday ka natong hurot, mga kaigsunan. Pizza 12 na gabulan, mga katropa, sa Hulyo, tuig 2026. Welcome na sabag sa mga katropa sa atong programag inyong tulumanon.
0: Bullseye!
1: Weekend, mga katropa, ng inyong makauban sa katropang buong Umaki Algabre.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Peter Litt, Dan Never, kuno mga katropa. Dito kita basta sa Domingo, no? Dati mga kasikaso mga katropa. Pero na ulahe gya punta. Ilang, at least nga niya gya punta mga katropa. Nakikuban din hika ninyo mga katropa di katong programag inyong tulumanon.
0: Bullseye!
1: Labag tas Master Control katropa ga kini tagupa mga kaigsunan. Welcome house bonko. Uban-uban takutob tagato sa las 8 sa buntag ing atong programag inyong tulumanon. Kunyang alas 8, brag si Master Inday, tanini nyo makauban sa mga musika, mga tropa, nga idalit ninyo ni Master Inday, tanini mga katropa. Brag, kumusayop ito, 12 kinesiya mga kaigsuna. Dita, kumusta ba? Tibuok probinsya sa Davao del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental, o Davao de Oro, mga katropa, kaninyong tanan. Good morning mga katropa. Mga panghinaot nga kamo anas kabasko kapiskay nga panglawas nining adlaw. Mga katropa kaninyong hurot.
0: Good morning.
1: Og happy Sunday mga katropa kaninyong tanan mga katropa. Happy Family Day. Kay Family Day mangyud karon mga katropa. Majority sa ato mga igsoonan mga katawhan Family Day gyud mga kaigsoonan alang karong adlaw. So mao kini ang ting tapok mga katropa sa tanang mga tawag ta mga kaigsoonan. Tandang mga pamilya nga naghiusa, magsugba-sugba, tuwa kilaw. Mao man na din ha mga katropa, no? Sugba, tuwa kilaw. Mao na igiingon mga katropa, gipusil. Ginamos, pusag sili. Gipusil dahi. Sinuglaw na ito. Bitaw, sinugba, tuwa kilaw. Ay, nago. Bitaw, kaninyong hurot mga katropa, kumusta man mo din ha? Okay lang ba ang inyuhang adlaw? Okay ra ba mga katropa ang inyuhang Sunday karon? Ing simba mga katropa sa tumagaigsunan nga nagtamod mga katropa o gasimbahan. Adunay tapok mga katropa, adunay pundok sa nagkadaiya mga katropa ang sikta. Ala, kaninyong hurot mga katropa, Happy Church Day mga katropa. So adunay nagsimba mga katropa o Sabado, adunay simbang Domingo, adunay po simbang laing adlaw mga kaigsunan. So tanan-tanan, sa inyong pagsimba, pagpanguli, mga katropa, madrasigon, malipayon, puno, mga katropa, sa balaang espiritu, mga kaigsoonan, ang tagsa-tagsa kanato, mga katropa. So, siyempre, mga katropa, mag-inom kita og kape. Kape, mga kaigsoonan, nga makahatag kini sa kalig-on sa atong lawas. Sanson Gold Coffee Mix ang atong gamiton, mga katropa. Mao ka na ang kape, mga kaigsoonan, nga alang kanatong tanan. Malipayon ta, mga katropa, nga makiga-uban, inaagi sa pag-inom og kape. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Naputay sa Santon Plus Coffee Mix. Nga aduna mga katropay, tawag ta mga kaigsoonan ug kuan. Soya beans, kining soya beans mauning makapa-enhance sa salabutan sa ato makabataan mga katropa, pinaka importante na siya. Inibitong makapa-enhance mga katropa, buot pasabot, makapa-bright ba. Kana mga katropang soya beans, sana mga katropa nga makahatag og ka brain mga katropa, brain enhancer. Atong huna-huna. Mauna siya mga katropa ang atong Santon Plus Coffee Mix. Kaya gusto pong kape mga katropa ng anti-cancer, ni ata mga katropa ay premium D3 Coffee Mix. Anti-cancer kini siya o niya gipatamis, pinaagi, gyapon o stevia. Mga safety kang inumon para sa mga taong adunay diabetes. Premium D3 Coffee Mix lang mga katropa ang kape nga nag-inusara nga adunay vitamin D3 dinhi sa nasod sa Pilipinas mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hoy sa ato po mga katropa mga luya ng immune system nato din ha. Ay kalimte kung luya natong immune system. Ato kada mga katropa mintinon ang Santon Vitamin C. Boost your immune system para ang ato immune system lagsik pirme. Gamiti ka na mga katropa sa ato ang Santon Vitamin C, mga katropa. Mapalit kini sa nagkariang butik at parmasya nationwide, mga kaigsuunan.
0: Bullseye!
1: At siyempre, mga mister ridang luya na mga tropa sa ibabaw sa kama.
0: Bullseye!
1: Luya mangyan. Ayaw kalimot, mga tropa, itong ang ato mga tropang tawag na tog turbo male enhancer mga katropa. Upat ka oras kumbati ani mga kaigsunan sa usa ka kapsul. Sure gyud ko mga katropa kung aduna kay katapad mga bii mga kaigsunan, manguhit gyud mga katropa. Di ba Randy Santisas, manguhit gyud na ang imong katapad, manguhit gyud ba? Kundi ikaw manguhit sa imong katapad. Mauna inindot mga tropa itong kuan mga kaigsunan. Turbo Main Enhancer mga kaigsunan. Mao ka na ang makapabaskog. Dili lamang ka na pang ana mga kaigsunan. Pang pabarog kang dudong. Dili lang. Kundili pang lagsik mo na. Pang palagsik pag tagtrabaho. Kung trabaho ka, makapalagsik mo na mga katropa. Kanunay ka mga tropang baskog ba sa imong pagpanarbaho. Murag di kakapuyon ba kung nakaturbo ka mga katropa. Samot na kung ibabaw sa kama. Why kapoy-kapoy? Why luya-luya? Maog yun na mga tropang importante. Charo, di ka utot-utot yung partner ni Anabay. Taway, hala, padayon tari mga tropa sa atong pagpanag-upan, mga kaigsunan. Hala, like, share lang mo mga tropa sa atong Facebook page live karon ang XFM 107.1 Tagum City. O sa ato ang personal account, ang Alexander Umaki Algabre Sr., mauna ito personal account mga katropa. O sa atong YouTube. Ay, congratulations. Salamat no YouTube na ito mga katropa. Nakaabot na 240 mga katropa itong YouTube. So, salamat eh. Nakaabot na 240 ng atong YouTube karon mga kaigsunan. Pagbiya na ito kay kuan pa ito. 231. Pagbapot na ito pagbiya mga katropa. Pagbiya na ito itong Biyernes. Karon nakaabot na mga katropa og 240. At least step by step. At least nga naa mga tropa, dili floating. Bitaw, maayong buntag ninyong tanan diha mga YouTuber. Atong YouTube, XFM, Tagum City. Paki-subscribe lang. Unya, paki-like, share na yun. Unya, comments mga tropa sa live chat na to. Aron ato ka na mabasa mga tropa. Labi na itong ato mga naakaroon risk gawas nasun. No, nga gusto mo tanaw og live mga tropa. Unya, kuan na yun mga tropa, pina-live. Mag-greetings na pina-live. Nga to sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Sama ni Ma'am Philly Feliciano. Good morning dia Ma'am Philly Feliciano. Happy Sunday ni mo din ha. Uban si Book Members Pamilya. Imo mga kaapuhan, imo mga kabataan. Hala, good morning din ha kanimo Ma'am.
0: Good morning! Good morning!
1: Alright, padayon tari mga tropa sa atong pagpanag-uban mga kaigsunan. Ning atong programa inyong tulumanon. Usa sa pag-isgutanan na ito mga tropa. Pag-isgutanan na ito nining adlawa mga kaigsunan. Nakahanay nga ato pag-isgutan mga katropa para usabiha kaninyo. Aron kita ang tanan mga tropa masayon. Unsa mga tropa ang makatikaran sa atong nasod sa Pilipinas. Kinahanglan makialam kita mga tropa o mangumentaryo kita. Base ka na mga tropa sa ato mga nakita o aduna tayo mga basihan mga kaigsunan. Mga isgutan ta karon mga kaigsunan kung legal man, moral ba? Kung legal man, moral ba ang katawhan nga naghulat og tubag mga katropa. Unsa man gini siya? Atong paminawon mga katropa kay aduna magutay mga nagunang mga hisgutan ng mga issues concerns mga katropa. Nga mga controversial ba? Nahinumdum mga katropa nga si kuan si former Senate President Chis Escudero. Naapo ni siya kasong atubang mga katropa. Katubitong ni dawat o donation nga wala gyapon mga katropa gi kuan wala gyapon gi-declare mga kaigsuonan siyang salin o siyang sa ihang tawag ni mga tropa sa susi. Di ba hinumdum mo? Naapo na siya tubang una pa ni Marcolita. Hinumdum mo ni anak mga katropa. Ato pa na tukion karo mga katropa. Pero si Marcolita mga katropa, siya na hinun ang napriso karon nga ulahi siya mga tropang na-filean o kaso mga kaigsuonan bahin ni anak. Nahinumdum ta mga tropa unya si Chis Escudero. Nitipon rin mga tropa sa majority mga kaigsunan. Hantod karon wala na ikaso. Ato na mga tropa, tukion o sabon niya mga tropa. Kung legal man, moral ba, ang kaning gitawag katauhan naghulat ni ining mga tubag nila mga kaigsunan. Komentaryohan tani karong adlawa mga kaigsunan mga katropa. Lakip na sabon ini nga ang kining nangutana, maunahin o ay napriso. Ang mga giukay mga tropa asa na. Isa may napriso, nangapriso karo mga tropa nagutana. Ato ning tukion gapon unya mga kaigsunan. Kini pang politika sa tuo na may right politics. Right politics, politika sa tuo mga tropa, politika sa wala. Iba na iwa politikas to, ora po'y politikas sa wala. Kaayuhan ba sa nasod o dalan padulong mga katropa sa sobrang pagkontrol mga kaigsunan? Sampo ni sa ato hatagang pagtagad, bay?
0: Usa!
1: Kay murag uso na karon rin sa itong nasod sa Pilipinas, kung naan eh. And then, asisgutan po nato ng CBCP mga kaigsunan. CBCP, bantayan ko na mga katropa ang pag-usad karon sa impeachment trial. Mas maayong magiging magbaag-amping, magbantay kita mga kaigsunan. No impeachment trial, magbantay kita ni Ana. Unya ang Supreme Court Board, posible bang dili na tagdon mga katropa ang motion sa grupo ni Attorney Torion? Unsay pasabot ni Ani mga kaigsunan sa justisya o sa gitawag nato mga katropa kasuguan? Ano na patay time unya mga katropa? Napatay lain mga kaigsunan ng hisgutan? Kini mga tropa ang atong idugang mga kaigsunan kining atong pagisgutan unya. Idugang sab nato kini mga katropang rule of law is a great equalizer. Matud pa mga katropa ni President. Na President Bongbong Marcos Jr. Asa naman ang equal ni ini karong panahuna mga katropa? Muta na lang ta ni Ana. Kung maabot pa nato sa oras mga katropa kini atong matapik atong pagisgutan karong panahuna mga exon.
0: Bullseye!
1: Sa diyot mga tropa sa itong pagbalik ato na mga tropa ang i-arangkada kini itong mesgutanan human lamang sa pipila kapinudong gumikan kay alas 6.55 na bay.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa ko naminaw XFM, tagkon ko nilang bayot.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw kong XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
4: Exciting!
5: Atangi ang programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
5: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Sa ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po ng akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Samton Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ng akong menstruation. Ipiktibog yun ang Samton Plus Gold.
8: Samton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
10: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santone Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
11: The Secret of Health.
12: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang Plabutanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan og bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
13: The secret of health.
12: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yung taminom ug kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kinisya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
13: The secret of health.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
14: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog sa kiti akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga nakong inom na pamatudaan dyan nako ang kaepektibo ni ini.
15: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: The secret of health.
16: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
17: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
18: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
19: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasali.

Pampas Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Wednesday!

Alright, balik dari mga tropa sa ito. Pagpanaguba rin itong programang Bullseye, mga kaigsunan, mga katropang tigpaminaw. Bon ko, paki-like, share lang mga tropa sa ito. Facebook page, live mga kaigsunan, on niya comments na yun. O siyempre sa itong YouTube po mga katropa. Kuan na po mo, like, share na po mo din mga tropa sa itong YouTube. On niya paki-subscribe lang sa itong YouTube. Aron madugangan ang 240 mga katropa nga viewers na ito. Viewers ka ni ito, tawag na ito, subscribers. Rodel Opinaldo, dari karon sa may Visayan Village Tagum. Good morning, sir. No, sa Visayan Village Tagum, good morning mo sir. O dari usab mga tropa nila ni Kuan ni Kinsani sa Mercedita. Mercedita de la Serna Manlunas. Good morning. Kang GR Sanico, good morning. Usab gato kay Jocel Tongko Rosales. Okay, Hinaro Sulas. Good morning, sir. Yan sa baga tropa kay Luta Sagid Estrada. Good morning. Kang Wilma Joaquin. Good morning. Also to Aljon Rosidi. Rosili. O gato kang Restituto de Layasan. Good morning. Sa gato kang Shen Ruado. Mga katropa. Good morning. Rika ninyong hurot. Gari usab kay Ronnie. Uy, nagnabanaho si Ronnie de la Piña. Si Ronnie de la Piña, good morning. Happy Sunday, katropa. Bong Algabri. Always watching your program, Sunday edition. Andres Mawab, Davao de Oro. Good morning, Sir Ronnie de la Piña. Kumusta mga, sir? No, gari usab kay Rot Balucanias. Good morning, Dihamit. Don't forget to take tea to health mega katropa. Yan, si Kuan, si Cerrone de la Piña. Baltasar Komisyon, good morning. Oy, sir, Baltasar Komisyon, kumusta man? Maayo ka buntag ni mo diha. May buntag, sir. Kumusta man diha imong buntag karong Domingo. O gato sab kay Griseline Pilones Algabri, may roommate. Good morning ni mo diha, may. O nga rin usab kay Kasi Rin. Di basta-basta, Kasi Rin. Di basta-basta ni. Kasi Rin, double word ang iyang pangalan, mga katropa. Alright, sa utanan pa, mga katropa, gatanog paminaw karon sa atong sibihanan sa XFM 107.1 Tagum City. Kaninyong hurot, mga katropa, good morning nalang. Alright, padayong kapunta rin sa atong pagpanag-uban, mga katropa. Dito mga tropa sa una natin isigutan mga kaigsunan samtang kamo nagkapikapi na gamit atong Sanson Gold Coffee Mix. Dito sa atong unang isigutan mga katropa sa atong tulumanon. Usahay mga tropa ang labing lisod ka tubagon mga kaigsunan dili ang pangutana sa korte mga katropa. Ang labing lisod tubagon mga katropa mao ang pangutana mga katropa sa katawhan mga kaigsunan. Karong adlawa, karong buntaga. Ato hisgutan mga katropa kining kontrobersya nga naglibot karon sa campaign donation nga dadawat ni kanhi Senate President Francis Escudero atol kini mga katropa sa eleksyon ni adtong 2022 mga katropa. Dugay na kayo 2022. Gibasura mga katropa sa Korte Suprema ang petisyon mga katropa. Apan hinumdumi ninyo mga katropa, mga kaigsunan.

0: ang petisyon wala ibasura tungod kay giingong walay sayop. Gibasura kini tungod kay sayop kuno mga katropa ang legal nga remedyo nga gigamit sa nagduso mga katropa sa maong reklamo. Teknikalidad. Mao nga ang pangutana nagpabilin. Klaro ba gyud ang tanan? Nahupay ba mga katropa ang tanang mga pagduda? Mga higala, kung ang usa ka ordinaryong empleyado masayop lamang mga katropa, usa ka pirma mga kaigsoonan, usahay masuspindi pagyud sa trabaho. Apan kung milyon-milyon na mga katropa ang istoryahan, murag teknikalidad na lang mga tropa ang hisgutan. Dili ba adunay doble mga tropa nga sukdanan? Ang balaod nagdili mga katropa sa mga kontratista sa gobyerno sa paghatag og campaign contribution. Ang tumong mga katropa sa balaod, yano ra kaayo aron walay mahimong impluwensya ang kwarta sa politika. Apan, sa maong kaso, mga kaigsoonan, ang depensa mao nga ang nagdonar usa ka pribadong individual og dili ang kumpanya mga katropa. Mao kana ang legal nga argumento karong panahon. Apan isip katawhan, isip butante mangutana ta mga katropa. Kung ikaw ang presidente sa usa ka kumpanya nga nakadawat og dagkong proyekto sa gobyerno, unya ikausab ang muhatag og dakong donasyon sa usa ka kandidato. Makapawala ba kana sa pagduda sa publiko?
1: Usay!
0: Mutana lang tabay. Kaya ang gobyerno dili negosyo mga katropa sa pipila.
1: Usay!
0: Ang gobyerno para kini sa tanan. Ug ang salapi sa gobyerno gikan sa buhis sa katawhan.
1: Usay!
0: Mao nga ang matag proyekto kinahanglan walay bahid bisan gamay sa mga pagduda mga kaigsoonan.
1: Usay!
0: Mga higala, dili nato kinahanglan nga adunay mapriso aron mangayo ug mas taas nga sukdanan sa integridad.
1: Usay!
0: Ang mga leader dili lang angay nga mahimong legal, kinahanglan mahimong ehemplo usab sa moralidad o ginatawag nato mga katropa transparency.
1: Usay!
0: Kay kung pirmi na lang mga katropa nga moingon ang wala may nalapas nga balaod, unya walay mutubag mga katropa sa moral nga mga pangutana.
1: Usay!
0: Asa naman padulong ang atong pamatasan sa serbisyo publiko.
1: Usay!
0: Ang tinuod nga leader dili mahadlok sa mga pangutana.
1: Usay!
0: Ang tinuod nga leader mutubag mga katropa. Ang tinuod nga leader musulti sa katawhan. Mao kini ang nahitabo, mao kini ang ebidensya. Kay ang pasalig mga katropa, pagsalig dili grupo mga dili jud grupo dili pinugos. Dili gipugos. Yaan kon kini pinaagi mga katropa sa matinud anon nga mga pagdumala mga igsoon. Ug usa pa. Ang eleksyon dili unta mahimong lumba kung kinsay adunay labing daghang milyonaryo nga donor. Kinahanglan lumba kini sa serbisyo sa programa ug sa integridad. Kay kun ang kwarta mao mga tropa mahimong pinadako o gipinakadako mga tropa nga kusog sa politika. Ang mahibilin sa ordinaryong Pilipino mao na lang ang pagtan-aw samtang ang mga adunahan nagdiktar kung kinsay mahimong leader. Maong kada mga tropa ang dako nga peligro sa demokrasya. Busa ang ato mga tropa ang panawagan. Dili paghusga kang bisan kinsa. Ang atong panawagan maong hingpit mga tropa nga transparency. Dayag magatropa makita side by side. Mas lig-on nga campaign finance law, mga katropa. Mas istriktong pangut magpatuman, mga kaigsunan, sa balaod. Ug labaw sa tanan, mga leader, mga katropa, nga dili lang limpyo sa papel, kundili limpyo usab sa pananaw sa katawhan. Kay sa katapusan, dili igo, mga tropa, nga muingunta nga legal ang mas importante, makasulti ba nga matarong? Makasulti ba kita nga matarong, mga igsoon? Kung ang kamatuoran maoy ato, mga tropa, ang ginapunting, walay makalikay sa programang Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:14 na ba, Andrea Gapon, sa atong pagpanaguba, ng atong programang inyong tulumanong.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Katugabahin, mga katropa, hatog ka nato, gato sa Santon Gold, Santon Plus Gold. Food supplement for healthy body and stronger immunity. Sabay ka na, mga katropa, sa ato ang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria, o ang ato, mga tropang Santon Vitamin C, boost your immune system para kanunay lagsik baskog ang atong immune system, mga katropa, Santon Vitamin C.
1: Bullseye!
0: Good morning, mga katropa, kang Bro Milan Ulog, dari karon sa may Asuncion, Davao del Norte. Good morning, dari kaninyong hurot, mga katropa. O dari kang El Rendiginion, good morning, katropa Gabong. Bullseye week in Napod. Nagalanog, naglanog lang pirmi diri sa may San Isidro sa La Filipina. Adi basta-basta ni San Isidro La Filipina, mga katropa. Good morning diha kaninyong tanan, taga San Isidro La Filipina. Og lain pa diri, mga katropa, ngani usab kang isa pa ba ni diri? Okay, okay na. Kina ni diri, diri po speakers. Kina. Okay, moraga, wa na ko'y utang diha kaninyo, mga tropa. Dito sa lain na po, mga kaigsunan nga, tawag nato, mga katropa, tapiko, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Naunsa naman ni atong nasod karon, mga igsuono? Kung mangutana ka, bahin, mga tropa, sa bilyon-bilyon nga kwartas katawhan, ikaw na hinuon, mga katropa, ang maoy ukayon pag-ayo, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tingalam ito ako. Kini, mga katropa, ang gobyerno sa kasamtangan. Kung imong hilabtan, mga katropa, ang flood control anomaly, kalit usab ba nga, mga katropa, ablihan ang imong kaugalingong libro.
1: Bullseye!
0: O kung musulod ka, mga katropa, sa lungib, sa dagko, mga katropang interest, ikaw ang himuong, tawag natog himuon, ang paagion sa rihas, mga katropa. Maokin eh, ang dakong pangutana karong panahon na igsoon.
1: Bullseye!
0: Ning ato ikadahang tapiko. Kung wala ba makialam, mga katropa, si Senator Rodante Marcolita sa flood control controversy, mga igsoon, mauting kay bakaha ang 75 million pesos nga campaign donation.
1: Bullseye!
0: Pangutana. Ayaw ko ninyo, mga katropa, kasabi nga bawal mangutana. Nangutan ako. Kay kung pangutana, mga katropa, mahimong sala, ipasira na lang nato, mga katropa, ang media. Ipasira na lang nato, mga katropa, ang Senado.
1: Bullseye!
0: Ug himuan na lang, mga katropa, himuon na lang nato, mga katropa, ang bungol buta ug amang ang tanang Pilipino.
1: Bullseye!
0: Mga kaigsunan, atong tan-aon ang hulagway. Si Marcolita misulod sa flood control investigation.
1: Bullseye!
0: Dili ni barangay drainage nga napuno, mga katropag plastic, mga kaigsunan. Dili ni kanal nga wala nalimpyuhan. Ginatos ka bilyon ka pisos ang gihisgutan ring dapita bay.
1: Bullseye!
0: Mga proyektong giingong ghost kalag, mga katropa. Mga proyektong incomplete, mga proyektong substandard, ug mga kontratang nagtapok ngadto, mga tropas, pipila kadagkong contractors, mga kaigsoon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nangutana, kinsa ang nakakuha sa proyekto? Asa ang kwarta? asa ang aktual accomplishment. Nganong baha gihapon? Nganong kadakusog magatropa sa ulan ang katauhan? Maoy manglutaw!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nganong ang budget sa flood control nagkadako mga katropa? Pero murag ang baha mas nagkadako man hinuon karong panahuna. Unya karon, ang senador mga katropa nangutana, siya na hinuon na akaroon nagkakasokaso og na preso. Siya nga na akaroon sa kustudiya. Siya mga katropa na akaroon sa sentro sa 75 milyon ka pesos nga campaign donation kontrobersyal mga kaigsunan. Klaro ho na to. Kung adunay sala mga katropa si Marcolita, patubagon, panubagon na to mga katropa. Kung adunay gilapas nga balaod, kasuhan. Kung mapabatudan sa korte nga guilty, silutan. Walay santo mga katropa sa politika. Walay immunity sa accountability. Pero mga katropa, ayaw mi buang-buanga. Kay natural gyud na mga katropa nga mangutana ang katawhan. Nganong karon? Nganong nga sa diha mga katropa ang init na kaayo ang flood control investigation. Kalit usab mga katropa nga miinit ang campaign donation ni Marcolita.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Coincidence? Possible. Normal nga proseso sa balaod. Possible. Pero political retaliation mga igsoon. Mao ka na ang suspitsa nga dili nimo mapugngan ang katawhan. Kay ang katawhan mga tropa dili man taon mga igsoonan ginatawag na to goldfish. Nga human sa pipila mga katropa ka segundo kalimot na. Nakakita ang publiko. Nakadungog ang publiko. Nakasunod ang publiko. Ug karon, nangutana ang publiko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang nangutana, mo'y napriso. Ang mga giukay, asa na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Asa na mga tropa ang mga ginatawag ng kontraktor. Asa na ang mga ginatawag na itong responsable sa ghost projects. Asa na ang mga opisyal nga may pirma mga katropa? Asa na ang mga inspector nga ni-certify human ang proyekto? Asa na ang mga engineer? Asa na ang mga middlemen? Asa na usab mga katropa ang mga political backer? Asa na sila karon? Pangutana ng ato. Kay basin unya mga katropa ba, ang 75 milyones ka pesos ni Marcolita mao'y mahimong dakong salida karong panahon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unya ang ginatos mga tropa ka billion nga flood control controversy, mahimong commercial break.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mao ka na mga tropa ang delikado karong panahon. Kay samtang ang katawhan mga tropa nagtanaw kang Marcolita nga naa karon sa kaso na aspresuhan. Basin adunay mga tao sa luyo mga tropa nga hilom nga nagaingon maayo nalipat na sila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero dili ta malipat mga katropa. Dili ta mahimong isda nga dali ra mga katropa mailad sa bag-o mga tropang paon. Ang kaso ni Marcolita kinahanglan nga tubagon. Pero ang flood control anomaly kinahanglan usab mga tropa nga ukayon hangtod sa ubos mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili mo hunong, ayaw hunong sa kontraktor. Ayaw hunong sa district engineer. Ayaw hunong sa regional office. Sunda ang kwarta. Kinsa ang mipirma. Kinsa ang miendorso. O kinsa mga tropa ang nagpabutang sa proyekto sa budget.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kinsa ang nakadawat o political contribution. Kinsa mga tropa ang nakakuha o kontrata human sa eleksyon.
1: Bullseye!
0: Kinsa ang kontraktor nga kusog kaayo mga katropang modool sa politiko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sunda ang kwarta bay. Kay ang kwarta, mga katropa, dili na siya mga katropa mamakak mga ikso. Magsulti ka nagtinood. Ang ba-ba sa politiko, mahimong mamakak!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang press release, mahimong... Batawag to... Kuan mga tropa pa... Kinibitong... Mupatuo mga tropa. Pahumuton mga tropa dihas press release ang mga baho mga kaigsuna.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang speech, mahimong tamis. Ang tarpaulin, mahimong puno sa katawa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero ang bank record, ang kontrata, ang billing, ang disbursement vouchers, ang accomplishment report, mao'y dapat istoryahon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ug mausab na mga katropa nga kung hagit ngadto kang Senador Marcolita.
1: Bullseye!
0: Senador,
1: bullseye!
0: Kung limpyo ang 75 milyones ka pesos, ipakita ang resibo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung campaign donation, ipakita ang donor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung legal, ipakita ang dokumento.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung dili mahimo nga kusog kaayo mga tropa kang mangayo og papilis sa mga kontraktor, pero kung ikaw usab ang pangayuan og papilis, kalit ka mga tropang masuko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ipakita ang tinuod. Accountability works both ways mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero, gobyerno, pamina usab. Kung seryoso mo sa campaign finance transparency, ayaw si Marcolita lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ablihi ang susi sa tanang senador.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ablihi ang record sa tanang dagkong kandidato.
1: Bullseye! Bullseye!
0: I-cross-check ang donor ngadto sa government contractor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tanawa kung kinsa ang mediator o kinsa ang midunar o milyon-milyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ug human magkatropa sa eleksyon, nakadawat og bilyon-bilyong proyekto?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ba ninyo? Kana ang pangutana. Kaya ba ninyo nga walay piliay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ba ninyo nga bisan administration ali o kayon mga katropa?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ba ninyo nga bisan political friend imbestigahan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ba ninyo nga bisan dako og contribution pangutan-on?
1: Bullseye! Bullseye!
0: O ang balaod isog lang kung ang nag-atubang kontra.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya kung mao ka na, dili na justice. Selective justice na ka na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O ang selective justice, mga katropa, mas delikado pa usahay kaysa walay justice.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya dunay purmas balaod, pero ang balaod gigamit isip sundang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang pangutana mga katropa, kinsa ang gipili nga hiwaon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga dili kumutuo dayon mga katropa nga inosinti si Marcolita.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili usab kumutuo dayon mga katropa nga ang tanang lihok bato kaniya walay political dimension.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ebidensya ang atong pangitaon. Pero ang timing, ang sequence sa mga panghitabo, ang political environment, dili nimo mabasol ang katauhan nga magaduda.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay dugay na kaayo ta mga tropa sa politika. Kabalo na ta mga tropa sa style. Kung dili mapildi sa argumento, o kayon ang record. Kung dili mapahilom sa hearing, kasuhan. Kung dili mapahunong sa mikropono, basin ang rehas mo igamiton.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Panklaro mga katropa, pangutana kini dili pahukom.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mao ka na mga igsoon ang kinahanglan tubagon, pinaagi mga tropa sa mga ebidensya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero mausab kini ang ako mga tropang pasidaan. Kung ang kaso ni Marcolita lehitimo, padayon na! Pero kung adunay nagtuo mga tropa nga tungod lamang kay naasiya mga tropa sa kustodiya, patay na ang flood control isyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sayop mo igsoon. Kaya ang baha naagihapon ang Ghost Project kinahanglan tubagon gihapon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang substandards projects kinahanglan susihon gihapon. Ang ginatos mga tropa ka bilyon na pundo kinahanglan i-account gihapon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili mahimo mga tropa nga ang usa ka senador ang mapriso. Unya kalit mga tropa nga mawala ang tanan nga iya mga tropang gipagutan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili kana accountability. Kana mahimong distraction. Ug dili ko mga tropa nga nagaingon nga maugyod mga tropa kana ang nahitabo. Pero mao kana ang angulo nga kinahanglan bantayan mga katropas katawhan. Mga kaigsoonan, 75 milyones ka pesos ang giukay kang Marcolita. Sige, okay ah. Pero ayaw kalimti mga tropa ang ginatos ka bilyon sa flood control. Kay basin unya mga tropa, ipakitaan ta mga tropa 75 milyones ka pesos sa tuo nga kamot samtang ang walang kamot nagtabon mga tropa sa mas dako pang kwarta.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mao kana mga tropa ang bantayan. Dili ta magpadala sa political circus. Dili ta padala sa press conference. Dili ta padala mga tropa sa ginatawag tog hashtag, papel, resibo, kontrata, bank record, accomplishment report. Mao kana ang ipakita sa katawhan akong pangutana mga tropa sa mga otoridad. Pila na ang napriso sa Ghost Flood Control Project. Pila na ang nakasuhan. Pila na ang kontraktor nga naputlan og lisensya. Pila na ang official nga natangtang. Pila na ang bilyones nga nabawi. Kay kung ang tubag ninyo mga tropa gamay, gamay ra kaayo, wala mga katropa pa. Unya kusog ayo mga tropa inyong lihok sa 75 milyones ka pesos. Ayaw nakatingala nganong nagduda kita mga tropa. Ayaw nakatingala nganong nagduda ang milyon-milyon ka makatawhang Pilipino. Dili kay bugo ang mga Pilipino bay. Dili kay kun gitawag to conspiracy theories ang tanan. Kun dili ang katawhan nakat-on sa kasaysayan mga igsoon. Nakita na nato mga tropa kung giunsa paggamit ang gahom. Nakita na nato kung giunsa pagpili mga tropa kung kinsa ang kasuhan. Nakita na nato kung giunsa pagpasiga sa usah ka isyo mga igsoon. Aron ang mas dako mga tropang isyo, mahimong gintawag nato mga tropa ngit-ngit. Busa akong ibilin mga tropang pangutana. Kung wala makialam si Marcolita sa flood control anomaly, mautingkay kaha ang 75 milyones kapisos. Ug masakit mga pangutana, kung dili si Marcolita ang nangutana sa flood control, mapriso bakaha siya karong panahon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala ko'y katapusang tubag. Ang korte mao'y maghukom sa iyang kaso. Pero kita isip katawhan, dili nato ihunong mga katropa ang pangutana. Kaysa usa ka demokrasya, ang pinakadelikadong katawhan alang mga katropa sa adunay gitago, dili ang katawhang nasuko, kundili ang katawhang nakat-on ng mangutana, busa, pangutana. Asa ang kwarta? Asa ang proyekto? Asa ang kontraktor? Asa ang opisyal? Ug asa ang accountability? Ug labaw sa tanan, ang pangutana naabay sa kaso ug nakasuhan na ba? Ug giukay na sila mga katropa? Ug ang giukay karon Nakita na ba? Ila na po ba ang giimbestigahan? Kana ang akong ibilin ng mga pultana karong panahon na niining atong gihisgutang topiko.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Alas City 33 na ba? Dirigapon sa atong pagpanaguba ng atong programag inyong tulumanon.
1: Bullseye!
0: Pre ka mo mga tropa, muhatag sinyo mga kuminto. Kay kita adunay kagawasan mga tropa isip katawang Pilipino nga nagpakabana sa nagkakitabo sa atong nasod sa Pilipinas karong panahon na baga iksoon.
1: Bullseye!
0: Di akaroon rin mga tropay mga message pa atong hatagang pagtagad. Josephine, si Bunga Palconete, good morning. Ma'am Josephine, uban sa imo ang tibok members pamilya ni Skapalong. Si Dato Jerry Sisbino, maabot atong barangay kagawan sa barangay Duhali, Duhali. Mayo gabunta gabong, malipayong Domingo sa Mimudya. Alfredo Hikali, Derikan sa Sydney, Australia, good morning. Master Inday Tanini. Mura gwapo na kag helmet karon ha, ni pula-pula na po kag helmet. Di na tong helmet ni Elvis Presley. Bitag bulsaya si Nana si Inday Tanini karong alas 8 mga tropa atangi iya mga music. Ha? Mga music mga tropa nga magkapatigulang sa inyo sa mo. Ay nako, sige lang kay happy to put golden si Master pod. Mag golden na pod na pohon mga tropa, golden age. Mao na nga musika pod mga tropa pang golden na pod na siya mga ex. Alas City 34 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban. Ning atong programa ang inyong tulmanon mga katropa. Ako pantanaw ning uban pa rin mga katropa ang wa na ito batimbaya. Uy, bungot-bungot. O, bangot-bangot niya. Bangot-bangot mga katropa na Andre o si Rolito Perez. Good morning. Rolito Perez, good morning. Si bangot-bangot. Yan. Alright, parahinta mga katropa sa laing topiko magagigsona ning atong pagpanaguban.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Narita mga katropa sa ikatulo na itong topics mga kaigsona. Ato hisgutan mga tropa karon ang kining usa ka matang sa politika nga adunay kanunay nato mga tropa madungog apan daghan gihapon mga katropa ang wala gyud makasabot sa tinuod mga tropa nga kahulugan niini mga igsoon ang ginatawag nga right wing politics o politika sa tuo mga katropa. Unsa man gyud kini mga tropa ang politika sa tuo, right wing politics. Ayaw dayon huna-huna mga tropa nga kung tuo, na tuo gani mga tropa, sakto dayon. O kung wala, sayop dayon. Dili ta motuwa na. Dili ingon ana mga tropa kasayon ang politika. Ang politika mga igsoon sa tuo, usa kini kahalapad nga pundok sa mga panglantaw nga kasagaran mga katropang naghatag kini og dakong bili sa tradisyon, otoridad, disiplina, kahapsay, nasyonalismo o pagdeterminar mga igsoon sa kasamtangang istruktura sa katilingban. Sa yano mga tropa nga pagkasulti, mga katropa, ang pangutana sa politika sa tuo, maokini, mga igsoon. Nganong usbon man nato ang sistema kung mahimo pa man kini mga tropang ligunon. Para sa mga tao, mga tropa, nga musuporta niini, importante mga tropang ligon nga gobyerno. Importante mga igsoon ang balaod. Importante ang disiplina. Importante ang respeto sa otoridad. Importante ang kultura o tradisyon. Ug labaw sa tanan, importante alang kanila ang interest sa nasod. Paminaw ni mo mga tropa nindot, kinsa ba'y dili gusto o kalinaw? Kinsa man di ay mga katropa ang dili gusto o disiplina? Kinsa man ba'y mga katropa dili gusto nga respetuhon ang balaod? Kinsa ba'y dili gusto mga katropa nga unahon ang kaugalingong nasod? Apan mga katropa, dinhi magsugod ang lisod nga pangutan. Kanus aman, mahimong disiplina ang pagpugong. Kanus aman, mahimong otoridad ang pagpanghadlok. Ug kanus aman, mahimong nasyonalismo ang pagsalikway sa tanang tao nga adunay lahi nga panlantaw. Ug kanus aman, mahimong kalinaw ug kahapsay ang pagpahilom sa mga kritiko. Mao kana ang atong bantayan, mga igsoon. Kay ang bisan unsang ideolohiya, bisan tuo, wala, uto nga, mahimong mapuslanon kung adunay balance o panubag mga kaigsunan. Apan, mahimong peligroso kung himuon mga kaigsunan ang hinagiban sa mga leader nga gusto mga tropang magpabilin sa gahom. Usa sa pundasyon mga tropa sa ginatog ng konserbatibo mga tropang panlantaw. Mao mga tropa ang pagpanalipod sa tradisyon. Para nila, dili tanan karaan mga tropa kinahanglan nga ilabay. O sakto man usab. Dili tungod kay moderno ang usa ka idea, maayo na dayon mga kaigsunan. Dili tungod kay uso sakto na. Dili tungod kay viral sa social media, kamatuuran na. Aduna kitay kultura. Aduna kitay kasaysayan. Aduna kitay mga prinsipyo nga gipasagikan sa ato mga tropang katigulangan. Ang pamilya, ang respeto, ang responsibilidad, ang paghago, ang pagpaningkamot. Apan adunay dakong problema kung ang pulong nga tradisyon gamiton aron pagpugngan mga katropa ang hustong kausaban. Dili tanan mga katropa karaang sistema angay nga panalipdan. Kung ang karaang sistema puno mga katropa sa korupsyon, nganong atong protektahan? Kung ang karaang sistema pabor lamang mga tropa sa dato o gamhanan, nganong ato mga tropang ipadayon? Kung ang karaang sistema naghimo sa politika nga murag negosyo sa pipila mga tropang kapamilya, nganong dili nato usbon? Tradisyon ba kana o monopolyo sa gahom? Mao kana mga tropa ang pangutana. Kay usahay manggod mga kaigsunan ang mga politiko musulti. Kinahanglan nato panalipdan ang atong tradisyon. Pero ang tinuod ay, ha, tinuod ay nila mga tropang gusto panalipdan ang ilang posisyon, ang ilang impluensya, ang ilang political dynasty, ang ilang negosyo, ang ilang koneksyon, ug ang ilang kontrol sa gobyerno. Dili tapalimbong mga tropa sa nindot ng mga pulong. Kaysa politika mga igsoon, mga katropa, ang pinakanindot nga pulong usahay mo ay pinakanindot usab nga tabon sa baho mga katropa nga katuyuan. Sunod, ang politika sa tuo, kasagarang kusog musuporta sa otoridad ug ligon nga liderato. Ang ilang argumento, kung huyang ang leader, magubot ang nasod. Kung huyang ang gobyerno, musaka ang krimen. Kung huyang ang leader, mga katropa, gubot ang nasod. Gisunda ni PBBM, leader nga kusgan, dito kay Limod, Digong. Nakita ba nato, mga katropa, ang sobrang kasamok sa atong nasod? Wala. Karon ang napuli, mga katropa, matawa ba nato weak ni nga leader? Para sa kuha, mga katropa, weak nga leader. Kung huya nga leader, gubot ang nasod. Awaron, nagkagubot, mga katropa, karong panahon na. Diba? Kung huyang ang gobyerno, musaka ang krimen. Nagkadaghang krimen karong panahon na. Kung walay disiplina, magpatuyang ang mga tao, tanawa ron. Diba? Daghan na kaayo, mga tropang adik dito. Adunay punto, di ba? Ang usa ka gobyerno mga tropa kinahanglan sa mga adunay kusog sa pagpatuman mga katropas balaod. Dili mahimong ang kriminal mga katropa mao'y mga gitawag-tawag mahadlukon sa pulis. Di ba? Mao na si mga igsoon. Naon sa ba ni? Palihog daw ko. Di naman ma ang control ni nawala. Nadi ang control lagi. Naon sa ba ni? Okay, kadiyot. Asa may tapita? Luwa man rin. Okay. Padayon tani mga tropa, okay pa ba ta dire sa kwan? Okay pa ba ta sa kwan mga tropa og dire nato moy ikuan? Ana lang si Audrey. Na dire ang kwan no, murag dire problema. Asa yung problema? Ang control dire di naman no. Okay, padayon
2: sana ta. All.
0: Sana all.
2: Sana all. Sana all.
0: Ay nako. Oh. Dire na no. Mic muna dia. Okay, wala na walag pinakalit. Dire ko mag-control ani. All right, padayon tani mga tropa sa ato gapag panag-uban mga igsoon. So, kini mga tropa ang atong pangutana. Gitawag na to pangutana kini bay. Kay kini banggod mga kaigsoonan, mahimong dili mahimo mga tropa ang kriminal, mauna mga tropa mahadlok karon sa mga kadlukan sa mga pulis. Di ba? Ang kriminal ay kadlukan sa mga pulis. Naagay o sa kalugar mga tropa nga dili mo adto ang pulis kay mahadlok ay ang buso lang pinakalit. Dire sa Pilipinas naa na siya bay. Nawala ko no, mato panikuan, Alfredo Hicali. Nawala. Nawala ta sa kuan? Nawala ta sa ha? Ako lang gigon. Ah, okay daw. Oh. Okay na siguro dia sir. Palihog daw kay medyo kuan lang taganiha.

Okay. Nawala. Wag yun, no? Kadiyot lang mga katropa, kaya doon ay technical kuan mga kaigsunan problems karon rin nga ito na sinati mga katropa. Ayun.